0: bro.
1: Kaili.
0: Milde sa bro.
2: Ramre sangalla milai de.
0: Ramre sangalla kaili.
2: Asi
0: mutche.